Naran Rise, Stark ya nisi avoluany. Sinsa sana kama par, na metaka ule jante. Ar mfana mnyenge, te sektia na lasa masna, tentuyane.

0: तुम कुफा भी
1: Mi boge le ulu ha marotane lenta sa te mata usele hoi faluza te virisi yeto to liara. De aku na imze chimandea, zemze musareke za sa te kumate lu te virisi tuko za sa nesa te kereti ha monu ulu malaki am zofton na nigo ndi ndina fasa hai pa marotsa ko na nigo. Aku a vilimura si leta. Le ulu mze ke chimi boge za te ansano mata usele virisi. Zezan matunga na tarai ko kumate lu ni virisi tu te vaga. Madagascar ndi ndina fa atu yan simon to liara musare.